0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Tagalog.
3: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at siguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers. Autorisado ng pamahalaan ng Victoria. One Treasure Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Bukas na ang Rome Empire Power People sa Melbourne Museum. Tampok ang 180 na natatanging artifact. Tuklasin ang karangian ng imperial ng Roma, ang mga gladiator, at ang buhay ng mga Romano. Tuklasin ang kultura at kasaysayan ng sinaunang Roma sa paraang hindi mo pa nararanasan noon. I-book ang Rome Empire Power People sa museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Ang pagpapatayo o pagkukumpuni ng inyong tahanan ay isa sa mga pinakamalaking pamumuhunan sa buhay. Iyan ang dahilan kung bakit kami ay bumubuo ng mga bagong pagkakataon sa mas ligtas at mas mataas ang kalidad ng mga tahanan sa pamamagitan ng Building and Planning Commission. Dapat nang bumili ang mga builder ng bagong home warranty insurance para sa mga karapat-dapat ng proyekto na nagbibigay ng higit pang proteksyon kung hindi kayo o ayaw kumpletuhin o ayusin ng builder ang gawain. Ito ay isa sa mga bagong hakbang na dinisenyo upang bigyan ang mga may-ari ng bahay sa Victoria ng mas higit na kapayapaan ng isip at makakatulong na mas maaga ma-resolba ang mga isyu ng pagpapatayo. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang vic.gov.au/opening doors. Inaprubahan ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at siguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers. Autorisado ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: The best radio station.
7: The best radio station.
8: The best radio station.
9: 3ZZZ. I want to listen.
10: I will listen.
11: I want to listen.
12: I want to listen.
13: I want to listen.
0: 3ZZZ.
14: 3ZZZ.
0: 92.3 FM.
15: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

Yan po ang ating opening song, Give Thanks by Janelle Salvador. Magandang umaga po sa inyong lahat at nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, Triple Z, Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy, Buhay Pinoy, Buhay Abroad. At kumusta na po kayo? Okay, so ang ating pong programa ngayon, majority po is we talk about subject po natin is Radyoton, kasi from October the 1st until the 31st of October, ito po dito sa station po is everyone's doing Radyoton. So na yung makita niyo yung ano yung flyer sa likod ko, so Radyoton 2026 October the 1st until the 31, donate gusto po niyo mag-donate, pwede po kayong pumunta directly sa stations, just log into www.triplez.com.au /donate, at make sure naman na malagay niyo na yung ano na is for Filipino program po. Okay, so yun po ang ating mainly subject po ngayon, pero I will touch base, we'll have a bit of news, a community announcement, and also we'll have some mga music na pinadala sa akin that the people would like to have been requested, at one of them hindi na daw nila nakikinig yung ano yung Janelle, kasi lagi ko tong pinatugtog noon, so yan po, at ganda ng music niya, at tapos sa Torres, it's always good to play that one in the opening. Okay, so ano naman, so as you know, solo flight po ako today sa studio, pero don't worry dahil punong-puno ang ating playlist, at as mentioned, at hitik na hitik ang ating discussion sa programang Minamahal Ninyo Buhay Pinoy at Buhay Abroad. Para sa mga nagmamaneho along the Monash to Tullamarine o nag-relax sa bahay with a warm cup of coffee, samahan niyo po ako for the next hour. At pag-uusapan natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Luzon na apektuhan pa rin ng baha, at pinakabagong update sa impeachment issue sa Pilipinas. At para naman sa mga nangangarap na mag-aral dito sa Australia, hihimayin natin ang bagong student visa rules at totoong sitwasyon sa rental market. At plus a little touch of showbiz and expression mula sa Pinoy artist na sumisikat dahil sa YouTube. Kaya tutok lang kayo dito sa Triple Z 92.3 FM. Okay, so mag-ano muna ako ng okay, so ang atin nating community announcement mamaya. So even though Radyoton ngayon, we'll try to put everything this one sa ating programa ngayon, pero kung gusto po niyong mag-donate, pwede po kayong tumawag sa 94151923, 94151923. Please ring me, or pwede po kayong mag-text or messenger, kasi nag-live po tayo dito, at pwede po kayong mag-donate. So anything that you can afford, even masking $5 or whatever. So anything that you can help, guys. Okay, so well, I think $20 onwards, meron po kayong receipts na pwede mo kayong iano sa tax nyo. Okay, at ano pa bang masabi ko? So before we go sa ating news, magpatugtog muna ako ng isang kanta, which is actually kasi English to, so I'll do that later on. Pero ito, it's requested actually, nakita ko lang, it was over a month ago. Sorry, Bim, and nakita ko lang to. And kasi normally, kung mayroon mag-request ng song sa akin, normally highlighted yung action ko na. But this one, na-overlook ko. At ito by Ogie Alcacid, Ikaw Sana. Okay. Ito, Bim, better late than never, okay? So, ito po ang request mo.

Gobyerno kumikilos na sa versus El Nino. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos na buhayin ang task force ni Force El Nino bilang paghahanda sa posibleng matinding tagduyot at epekto nito sa agrikultura. Nakipagpulong pa na si Pangulong Marcos na National Irrigation Administration upang talakayin ang mga hakbang sa irigasyon at paghahanda laban sa inaasahang Super El Nino. Hinihikayat din ang pamalaan ang mga magsasaka na magtanim ng mga pananim ng angkop sa panahon, kabilang ang mga matibay sa nagtuyot at gumamit ng tamang binhi at materyales sa pagtatanim. Batay na sa National Action Plan for El Nino, kabilang sa mga prioridad sa sektor ang tubig, pagkain, kuryente, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Metro Manila babawasan ng alokasyon sa tubig. Ibaba ng gobyerno ang water allocation para sa Metro Manila simula ngayong Oktubre upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa publiko at sektor ng agrikultura bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Ayon sa National Water Resources Board, mula sa regular na 50 hanggang 53 cubic meters per second, magiging 44 cubic meters per second ang alokasyon para sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. Babawasan din ang water allocation para sa irrigasyon mula sa karaniwang 30 hanggang 35 cubic meters per second patungong 20 cubic meters per second simula ngayong Oktubre. 5 imbakha ng tubig ulan pinaplano sa NCR bilang bahagi ng pagsisikap na mapalakas ang mga hakbang laban sa baha at mapataas ang kapasidad na mapangasinwaan ang malalakas na pag-ulan. Ikinukonsentira ng administrasyon na magpatayo ng 5 rainwater impounding facilities sa Metro Manila. Plano itong itayo sa Camp Aguinaldo, Miriam College, Remedios Circle, Raja Sulaiman Park at sa ASEAN Gardens sa Cultural Center of the Philippines Complex sa Pasay City. IFP may nagbigay na China na roar missions. Rerepasuhin ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang security protocols matapos lumutang ang posibilidad na may nagbibigay ng impormasyon sa China. Kaugnay ng mga rotasyon ang resupply mission ng bansa sa Ayungin Shoal. Noong September 24, hinarang umano ang 3 barko ng People's Liberation Army, Navy at 5 sasakyang pandagat ng China Coast Guard, kabilang ang 2 Hubi-class missile boats, ang ROAR mission na magdadala ng supply sa mga sundalong nakatalaga sa BPR Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Inaalam ngayon ng AFP kung paano nalalaman ng panig ng China ang detalye ng kanilang mga operasyon. Gawang Pinoy, Pope Mobile ginamit ni Pope Leo XIV. Ginamit ni Pope Leo XIV ang isang Filipino-made Isuzu

Motors at may disenyong inspirasyon mula sa tradisyonal na banig. Ang unang bersyon nito ay ginamit ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Pilipinas noong 2015. Matapos ang pagbisita, kumawa pa ng ikalawang D-Max Pope Mobile para sa Vatican at personal itong dinala sa Holy See noong October 2015. Makalipas ang mahigit isang dekada, patuloy itong ginagamit ng Santo Papa. And the time is 10:31. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, TZZZ, Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Gising Na. Oh, sorry. Buhay Pinoy, Buhay Abroad. O, ano naman, ngayon is Tuesday, Buhay Pinoy, Buhay Abroad tayo ngayon. At ano naman this weekend, at what's happening this weekend? Sino naman naman ngayon ang pupunta dito sa ating Melbourne? So, nakaano talaga yung na natin I'm just trying to find something na alam kong hindi na natin itagal. Ito po si Martin Rivera, dadating po ngayon dito sa Melbourne at may concert po siya sa this Saturday. So pakinggan muna natin, alam kong alam na nyo, pero I'll just play this one song for you guys. Ito po'y Ikaw by Martin Rivera.

So ito po ang Salva Kuta. They will be here with Andrew E. sa October 24 po. Any inquiries, message lang po kayo sa akin or tawag lang po sa 0412-191-5.

Yan po. So, pag-itays lang po yon. Yan po ang Salbakuta. They will be here with Andrew E. Sa October 24. At kanina nagpatugtog ako ng ng Martin Rivera. I'm just trying to find kasi merong nag-ano sa akin. So, i-background ko lang po to mamaya. At just want to go back sa ating meron po akong yung update yung sinasabi ko kanina, yung update ng impeachment. So, ano ba ang pwede nating gawin agad-agad short term para na to sa abroad? So, okay. Sa ano naman dito is actions and action steps. So, kanina nag-ano tayo ng magkatulong mula rito sa abroad. So, huwag na nating hintayin ang matagalang plano. Ang kailangan doon ngayon, potable drinking. Okay, yun po ang ating isa nangyari sa Pilipinas na marumpang flood, okay? So, let's just, I'm just going to read this one for you guys. So, bago tayo dumako sa mabigat na balita, hindi naman mabigat yung just trying to, it's in positive way. So, sa ngayon naman mga kasama, bumaling tayo sa sitwasyon ng ating inang bayan. Lubhang nakababahala ang ulat mula sa ilang bahagi ng Luzon, kung saan hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha at maraming komunidad. Actually, mayroong sometimes kumukontakt sa akin regarding, of course, kamustahin ko sila kung pa okay na ba sila. Pero some of the places are okay na, pero for some places there's still some mud sa bahay nila, and nawala na silang bahay. So, ang sakit sa puso makita ang mga pamilyang stranded, di ba? So, sa evacuation centers at ang ating mga mag-aaral. So, mga batang pilit sumulong sa maputik na tubig, makapasok lang sa eskwela, which we saw that one sometimes kasi I do watch YouTube ang sometimes yung mga latest na makita natin. So, bit-bit ang basang mga kwaderno at libro. Malaking issue rin dito ang public health, laganap ng banta ng leptospirosis, dengue at waterborne gastrointestinal illnesses dahil sa contaminatedong tubig. Napakahirap para sa mga nanay at tatay na walang access sa malinis na inuming tubig at gamot. Yun po ang ating yun po ang makita nating na so sad kasi sometimes people are walking sa mud or sa water. Sometimes kung meron kayong yung skin broke o meron kayong sugat, it's not advisable, impossible, pero sometimes walang choice kasi not everybody have knee boots or something like that, di ba? So I guess for the people who's got relatives or family or who knows who lives those places na laging nagbaha, yung magpadala po kayo ng yung boxes, maybe include some knee boots, yung boots na rubber boots para magamit nila time na in need like now. At nakalungkot talaga makita, especially yung mga estudyante. So, mayroon pa rin sa akin na ang daw sa atin, mainit na init. At tapos, daw yung mga matanda, naghirap sa klima rin natin. Yan ang po natin. So, kasabay ang mga nakalamin na patuloy namang umiinit ang politika sa bansa. Hingil sa pinakabagong development sa impeachment talks laban sa mataas na opisyal na gobyerno sa Kongreso, nagpapatuloy ang bangayan ukol sa sufficiency of form and substance ng complaints, habang ang mga kritiko at taga-suporta ay kanya-kanyang labas ng legal arguments. So, ang panawagan ng karamihan sa ating mga kababayan, huwag sanang matabunan ng politika. Circus ang tunay na pangangailangan ng order na yung mamamayan na kasalukuyang nakikipagbuno ng sagutom, baha, at mataas na presyon ng bilhin. So true talaga. Kasi everybody sa Kongreso, they're all focused about this impeachment. At maroon pang so many other issues pa that they should be also
also be taken care of. Ito naman, so mag-ano tayo na, so part of buhay Pinoy ba, buhay abroad. So pag-usapan natin ng ano, ano lang, I'm trying to make this quick kasi malapit na pong 11 o'clock. So pag-usapan natin ang isang tinatanong sa ating inbox, which is people do send me, ang mga kabayan nating nagbabalak nagmag-aral dito sa Australia bilang international students, which is subclass 500. Marami ang nagtatanong, at least madali pa ba? Or ano na ba ang mga bagong patakaran? Sabi nila, pwede bang, so many questions they do ask me, like, when you get there, can you get a job quickly? Can you help me find a job dito, at least? Or parang ganyan, hindi madali. When you plan to come to Australia, you have to do a lot of research. Okay, so so itong mga ano, kailangan nating maging tapat sa ating kababayan, the rules have significantly tightened under the Australian government migration strategy. So yung ano, pinalitan na ang dating GTE, mas mahigpit na ngayon ang Department of Home Affairs sa pag-usisa kung bakit mo kukunin ang kurso. Paano ito makakatulong sa career mo pagbalik sa Pilipinas? At kung may sapat kang educational or professional progression. So, higher financial capacity, tumaas ang minimum savings requirement, kailangan magpakita ng hindi bababa sa humigit ng kumulang ng 29,710 para sa 12-month living expenses ng single applicant bukod pa sa tuition fee at pamasahe. This is just ano, this is just approximate, okay? So I just did some research, but it could be more, it could be less. So you need to do a lot of research before. Huwag kayong mag-ano na yan lang ang meron po kayong contingency amount na in case for emergency. Ang ano po dito, English proficiency and work caps, mas mataas na ang IELTS/PTE bands na hiningi sa estudyante at graduate visas, at stricto ang 48 hours per fortnight work limitation habang may pasok ang klase. So but we can continue this one kasi marami pong nag-ano tanong sa akin, and we will be plano ko will bring some yung nag-ano ng immigration, yung mga visa, will invite to sort of invite them again. Okay, so dito po ang pinaka-importanting aspeto na bihira na masabi ng mga agency, ang housing crisis. Dito sa Melbourne at buong Australia, sobrang baba ng rental vacancy rate, below 1.5%. Sa maraming suburbs, napakahirap mag-secure ang rental property ngayon. Kailangan mo ng Australian rental history, payslips, at reference checks. Kaya marami sa ating mga bagong dating na kababayan ang napipilitang mag-share ng maliliit na kwarto o lumipat sa malayong regional suburb na matagal at magastos ang commute papunta sa universidad. Payong kapatid lang mula, bago mag-book ng ticket, siguraduhin may maayos kayong matutuluyan. May sapat na emergency buffer fund at huwag asa lang sa kikitain mula sa part-time work. Yan po ang ano, kung meron po kayong emergency o emergency money na kailangan. Okay? So meron kang contingency. So yan po ang ating ano, kasi 5 minutes na lang, mag-ano tayo ng kanta. We'll finish with a song by Martin Riversay, That You Love Me. Okay, so 5:56 na. I've got more things to talk to you guys, but ano natin, we'll do this one next time. Okay, so bago tayo magpaalam, nais kong bumati sa ating mga masusugid na tagapakinig. Shoutout kay Ate Maria at Kuya Bong. Oh, thank you kasi nakita ko na yung mga messages na dyan sa St. Albans. So, kay Tatay Roger at pamilya sa Dandenong, thank you sa laging pag-tune in. At even though sometimes you miss it, but it's okay kasi sinasabi mo, nag-watch ka daw sa video ko dito. So, at sa lahat ng international students sa RMIT, Melbourne Uni, Victoria University, at Deakin, kapit lang mga kapatid, mga anak, nandito ang Filipino community para sa sumuporta sa inyo. Iyon po ang isang oras sa natalakayang balita at musika dito sa Buhay Pinoy, Buhay Abroad. Sa muli, ito po ang inyong kasama sa Himpapawid, Liz Honey.
Nagpapaalala saan mang sulok ng mundo tayo mapadpad, manatili tayong may malasakit sa isa't isa. Patuloy na tumutok sa 3777.3 FM Radio Filipino. Hanggang susunod na linggo, mag-ingat po tayong lahat at mabuhay ng bawat Filipino. Ito po si Martin Nebra at sa nag-donate po sa ating part of yung Radioton po natin. Maraming salamat again sa sa Kariton nag-ano sa atin na bagong pumapasok. At yung meron pang isa actually but we'll add that one later. Ito po si Martin Nevera, say that you love me. At dadating po ang concert po niya is this weekend po. Bye-bye and thank you for staying with me guys. Okay. Ito po. Martin Nevera, huwag niyong kalimutan.